0: RVH, symbole de l'unité.
1: Biso tokoti katango tena mabanga eyembela yo pote ozali nzambe oyo avandi kati na masanjeli ya bana na ye.
0: RVH, our own voice.

0: bia na ma na bakuni amakumi avere na avere apa ma bia ne bolumbu abu sirtsko hototsukira mpaka munobwire abakuni bahya bahya ne basatu vingira mu munani mu muliolo mu murube mu muliolo mutare sita mwezo 10 bono ndi mukuni muma nayo mu moposo ya lava mutare 3 mwezo 10 ayo ni mwer de sante e chera ora bakalani ni bambo ebo bandeleri komanane ne hadi yetu kabora rutu babe bakika kiria kukuni kuna tukana tukatunumbura bakalani tubakana bakobyala abato lomkoni ko dawa sibo bakatuloko kumuntu neri yabakatulatula nako na mundu mabe hola kumbini atabwa na bandu bangangaba aba simya chimwenye imya singuku munashi yoy nero echo kumbe bandu bendeleshacho na hongo nabo tukasima kwanza ipopulasyo yetu yezonde santi bien na tukalangira kamme wakanuwa nibo wakabisa ni rutu aho tukabara rutu kumbe bashendelisha zaidi kondo bugani
1: abakasuka nabo ni basuye shotu kutuku mula berawa kalamba jaja na matripotere na bali mu bitongole mena mina bi bakasuha shupichipichi ibo ushibo komia chilibiri ndundi iri itwa mushongenda nilibia umwatsinga nganabya mwito ndakariate busereri byano bohoma homo mushombalu umubyasunga binibi na ukomerana ni mesi iringa yeneji mwaka na biyamia tsimi umami uma yiri andara wako mulu walu waka hanuwa ni polisi ya bere ya haurabu sana ni kuticha mwele tetondeka rumosho mpalo tutu wachi uma kumiati liwiri ya bere alapeka mumusebu
2: chutu kake kwa la muna wire ni sensibilizasyo kwa vashofere wetu wadikangani haba mare na mastasyone ma yetu angaga tukabia haba kasi rebia sa yetu wabu watu tivo eva sera omonda chinene eva hiko komezo haujue eva ngiro kwa veni yetu watu kwa hola mwe yeje mikera ena desharija bakiri ya waho eni miya waande na suva ebia sena labo mori matadi na haba kasi rebo hera tute eva wabio tuwa mori kini ama mbutiaje mwoto watu kerije reo haba kako la maresistase tute obudi yoko yoko ndi itu wariye kwa lamia tseo serikali itali ya mwotu wako ndre nga waza pamabi wambo mpangwa mimi wane serikali kumbe mwato keri si chao kusuda to keri saidi obole mundu okonamu na yewe haba kako la maresistase haba kako levi tuene kundre tukako levi uwa tutituatikaye populasyo yetu okoma mbutiaji asa tukavu watu uchia tutabando wabia hao ma chikavi chikaka ngana yango kwa kumbe obuli mubiri na vena na ute ordre yao omula enere nao nebu aneta wa shofere valavyo kwa vesangevi yetu vesho bajaje vajia registre atuto kerevi yetu anganaga ma controle wabo na abakiria tukabora tutibasi batoke ritu aticha risiche miambo ya mabya heri watu tibabya bakayo ko marede station ma iyo basambere cho bajaje
1: oyo ne muhindo kurambene Fabrice un presidenti we atafeko akatulo komiati iringa yeneji noko yende miati ya malwa ina kalerera kundu mbyesuwe bwanga umukivu yakabo no mweria na bakatano abali balishwa kongo bakiba namwe karanga inzi usha seikali otarabandu na humwe kalarari ya malua haba kasuka nabo iba wanambi tebusukutubi ya hawa M23 ili kumine renda ipa yale tabo ewewewe no muma ina wende irua haka iherera kuhulu na haba nene abaka yale taba haba kasuka nabo iba waba kambira ni wana vete haba kasuka waka teno ba ye kanya misisaye melondo yiku wabo ndi abantu bautire myakiri 14 kutsiri 13 wali bachere balere nerubali byigisere bokolero cyo cyakareke bayuse iriya balashi bakongwa tino yubo sibamale byo kutara ko kwa bose rubukolero bakayirula ya yere serikali sibase bakagwira umumurele uko mwatsinga no yu itumahindira kushirigolo umeranda kimkatuta matwi